0: ukurikiye umutima wanze gutuza simbasha guhumeka ntamufite atahahe. Ni Young Grace, nkurikirana ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashim.
1: Yakoze cyane Ale Muganza, yahisemo Mike Kayihura, numwe mu bahanzi beza dufite hano muri kino gihugu cyacu. Nizere kuturirimbo twe twabanejeje n'udusigaye duteguriye turibuze kubanezeza rwose. Gahunda iracyari ya yindi, bamwe bahisemo ibindi, twebwe turavuga tutireka duhitemo ubumenyi. Iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bihita byikora ko bihita buba ingaruzwa mu hito y'ibibusenya. Uri umuhanga mu guhitamo niba amatwi yawe yahesheje agaciro akwiriye, ukabuteza amatwi inzu y'ibitabo burya ujya ucikwa n'ibindi, ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Nk'uko wibuka kugaburira umubiri, jya wibuka no kugaburira imitekerereze. Ibiryo by'umubiri ni biriya bisanzwe turya, ariko ibiryo by'imitekerereze ni ubumenyi. Niba hari n'ikintu gishobora kugukiza ibikomere byo mu mutima vuba, gusobanukirwa bizamo. Uko ugenda usobanukirwa ubuzima, ibibazo bimwe nawe ukagenda ubyisubiza binyuze mu kwiyungura ubumenyi n'ibikomere burya biba bigenderamo. Niyo mpamvu gusoma ibitabo ubundi binadufasha gukira ibikomere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turi ku itariki 8 ukwezi ni ukwa 9, turi ku munsi wa 251 mu minsi igize umwaka. Harabura iminsi 114 umwaka twawusoza, icyumweru ni cya 37. Turi ku munsi wa 80 mu minsi igize impeshyi, harabura iminsi 15 tukinjira mu muhindo. Ku myaka 16 y'amavuko, uwitwa Margaret Gorman wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsindiye igihembo cya Golden Mermaid Trophy. Kino gihembo cyaje kwitirirwa igihabwa Nyampinga uhiga abandi mu gihugu, hari umwaka w'1921 rero ubwo yagihabwaga. Hanyuma hashinzwe Seato, ni umuryango ugamije ubufatanye mu bya gisirikare by'umwihariko muri bya bihugu bya Aziya, hari umwaka w'1954. Nyuma y'impinduramatwara yahaye ubwigenge Algeria, hemejwe itegeko nshinga, hari kuri tariki umwaka w'1932. Hanyuma ku nshuro ya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafunzwe pariki yitwa Yellowstone National Park, byari bitewe n'inkongi y'umuriro, hari umwaka w'1988. Ikindi twazirikana cyaranze itariki mu mateka ni iki? Macedonia yatangaje ko yigenze, hari umwaka w'1991. Ibi rero ni bimwe mu byo twazirikana byaranze itariki mu mateka, dukunda kubigaruka kugira ngo mbibutse ko muri buri munsi wose wabayeho haba hari ibihe byiza byabaye, hakaba n'ibihe bibi byabaye. Nta munsi mwiza ubaho wonyine, ahubwo nuko warebye kure y'ibibi byawe. Nta n'umunsi mubi ubaho wonyine, ahubwo nuko warebye kure y'ibyiza byawe. Buri munsi wose ubamo byombi, rero icyo witayeho ni cyo ubona. Niwita ku byiza by'umunsi uzajya uhora ubona ibyiza, nugendera ku bibi uzajya uhora ubona ibibi, nuko ubuzima bumeze. Niba rero iyo umuntu agiye ubuzima bukomeza nk'aho nta cyabaye, kandi kumva icyanga cy'ubuzima bidusaba kurebera mu ruhande rw'ibyiza, kuki utahitamo ibyiza mu cyimbo cyo guhitamo ibibi? Tugomba guhitamo ibyiza mu cyimbo cy'ibibi. Nzeri rero twanabonye ko ari ukwezi ko kwimenya. Kwimenya twabonye ko nta kindi bivuze uretse gukora ku muhamagaro wawe, kumenya icyo wavukiye kuba cyo. Kwimenya twabonye ko abantu benshi barinda bapfa bari mu mihamagaro itari yabo. Imvune zose duhora nazo muri buno buzima zihishemo kutimenya bihagije, ibibazo byose byihishemo kutaba mu muhamagaro wacu. Uku kwezi rero ni ukwezi ko kongera gutekereza ku muhamagaro wawe, noneho ku muntu wamaze kwimenya ni ukwezi ko kongera kwiyibutsa umuhamagaro, kumenya icyo waremewe kuba cyo, kumenya icyo waremewe gukora kuri iyi si, niyo nshingano y'ibanze yawe. Buri muntu wese aza ku isi afite ikintu kimuzanye gusohoza. Muri filime y'ubuzima rero buri wese aza hari uruhande aje gukinamo, niyo mpamvu buri muntu avuka n'ikintu ashobora gukora neza kurusha abandi. Umukoro rero Imana iduha ni ukukivumbura. uko kwezi rero no kwezi ko kuvumbura umuhamagaro wawe cyangwa se kongera kukoraho by'umwihariko nicyo bitanze cya kintu ukenerwamo cya kindi gitanga ibisubizo ku bandi bantu ni ibintu biba birangwa n'ibintu bine kuba kikoroheye ugikunda kikugirira umumaro kikagira n'umumaro abandi ubu nicyo nicyo bituma uhamagara ni ibintu ko rukunze kandi bitakuvunnye bikakugirira umumaro bikagira n'umumaro abandi biza n'ibisubizo mu bandi bantu bya bindi bituma nyine ukenerwa kwereka isi ibyawe byose bigusaba kuba mu muhamagaro wawe bigusaba kuba muri icyo kintu cyawe rero niyo mpamvu umubare 9 muri nimeroloji twabonye ko usobanura humanitarian ni wa muntu utirebaho wenyine gusa ahubwo abashaka gusiga isari nziza kuruta uko yayisanze kugira ngo ibyo bigereho rero bisaba kuba uri mu muhamagaro wawe niyo mpamvu ingeso nziza yo kubaka muri kuno kwezi ni urukundo na mahoro nubugira neza nibinadushobokera mu cyumweru gitatu tuzashyiraho umukoro ujyanye no ku kwezi rwose kwa Nzeri n'umukoro n'ubundi uzafata iminsi 21 uwo mukoro tukawukora rwose tukareba niba hari icyo wadufasha by'umwihariko yamba hayi kaze rero nuko twinjira turi kumwe na Equity Bank Isheja ni serivisi z'imari zikomatanyije n'ubwishingizi zitangwa na Equity Bank ubufatanye n'ikigo cy'ubwishingizi cya MUA zagenewe gufasha ba rwiyemezamirimo b'abagore gukomeza kwiteza imbere iyo wiyandikishije muri serivisi ubona inguzanyo ku nyungu ntoya 15.6% ubikora hameza agera kuri 3 mu kiruko cyo kwibaruka ku bufatanye na MUA uhabwa igabanyirizwa ku kiguzi cy'ubwishingizi n'inyishyu y'amafaranga gufasha gukomeza ubucuruzi mu gihe habaye ibyago byishingiwe ubindi bisobanuro uhamagara 4555 cyangwa se uganisha ishami ryawe kwitiri kwegereye amategeko n'amabwiriza hano biba bikurikizwa ikindi ukeneye amafaranga byihutirwa ntugahangayike ukoresheje Equity Mobile app ushaka gusaba inguzanyo ya Easy Loan yagera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kuri telefone mu buryo bwihuse kandi bworoshye nta ngwate usabwe nta kuzuza impapuro icyo ukora gusa ni ukunyura kuri application ya Equity Mobile cyangwa se ugakanda akanyenyeri 5 urwego akurikiza amabwiriza amategeko n'amabwiriza naho hano birakurikizwa ubwo ku bindi bisobanuro ushobora guhamagara 4555 tukaba kandi turi kumwe na Smart Hanna na gafu uvanga n'amazi ugashyira mu musatsi kagakora ibitangaza kubera ko ni ibiryo by'umusatsi kaba karimo amavitamini y'umusatsi abantu benshi bamaze kuyimenya ivura ibibazo byinshi cyane umusatsi ushobora guhura nawe urugero imvuvu uruhara n'imvi zimbura gihe gutukura k'umusatsi gucikagurika kutabyibuha akarusho ntabwo ibamo bya binyabutabire ushobora guteza kaga amagara abantu ntabwo ibamo ammonia nta nubwo ibamo peroxide ushaka kugura Smart Hanna egera boutique cyangwa supermarket bikwegere n'usanga batayifite barangira bayirangurira ni mu isoko rya Nyarugenge harugurira galette umuryango ni 34 ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri za nimero zawe ubwo n'abacuruzi bifuza kurangura nababwira iki ni 0789 40 93 32 nayisubiramo 0789 40 93 32 reka rero ngaruke mu kanya duhita twanzika n'ikiganiro ndahera kuri inderero ni ibiki abantu babajijeho uzatubwire kuri ya map hari map irimo ivugisha abantu benshi muri iki gihe reka iyo map tuze kuyigarukaho nayo nta kibazo niyo tugiye guhita duheraho rwose iri ya map ya Maketa kubera iki yagarutsweho cyane muri iki gihe ibyo turaje tubirebere hamwe rwose ntuje kure iyi ni inzu y'ibitabo reka mbigenze gutya ngaruka mu kanya
2: Region 10 since 2004 the first private radio station in Rwanda simply wonderful